Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun dalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhiwalia me tolipundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Mengelawa mengotato. Jamaah ta tilonggo haji asali lo hulun dalo toko loter 28 male dunggamai ode hulun dalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo 95,1 Pro 4, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
1: Endendali mongol tato mau butalo. Iju teijilu motobotia malopia odelimbu ibungale. Iju malopona olo u otawa lio. Ai lo rayu ju. Polo ualio ma ombu i madidumu alipahu u wolo u tototo lato delomotu helu u de ua ubotiambu i ma mopia olemu hi wolo ju timbu i bungale botia ju bo ma loyo tao ulu iyo wau bolo hemo mitode ilanga ngio poli ma pilo pupu alo iomo. Huh? Wau ioma botiju ma pilo popilo hiyo odele ijilu moto. Hindi ya wolo ju. Te ijilu moto olo ju ma pilo pupu alo iomo. Wende ma lo paka na wato hilau. Wau timongolio dulo ta botiju ma lo to hilaoa. Tunggulo umalo nika wa uma satuju uma motimoia to alamu botia. Iti mongolio dulu tak botiju. Mahina owa umololohe potimoia li mongolio dulu tak. Tumuoto lumualo o ayua. Boli totolo upatuhi yang bunga. Olo botiju. Mama olo odunga datahu tuau. Utangkulalio hundu loti opo. Iti mongolio botiju, ma lo hutuombohe, wa uma lo tolo ilengi, wa lo uma lo pomulo tililahepo umali tuango de pula. A utamelo lai teju. Iyo o langalomato kalaja. Ito utimbu ibungale botima ilo ngolato kalaja, bolo mama olo tihuheli, uma olo tiwolunga to tibawa lo bungolo ayu. I odito ju lo tirikade mota, ibo ilohea, uma lo otoduo bimelula mondo oabu. Mahepolilili dulio ju boti bimelula. Hima o indu-indu lio tada lo mohilaliyo. Ina olo mawolo tuwangio boti Tudu tio ohila mongo to tatuang yo boti. Ende ju mahilu atalio. I odito mahilu atalio mola. Bo ilo hea ju timbu ibu ngale. Lo onto ma o mustika. Bo odelo damango putito bibi o. I timbu ibu ngale boti ju. Depo maile ngahu. Dapo ngope mola ju masilu kali. Sabu ma piki-piki lani, ina olo bolo mata huola to utono botia bimelula buai. Iju bolo ma ilo piki lani alio mai, ah, mata huola to tupalo. Himana ona olo timongolio dulota, umota lo lahu bimelula buti. Wauju ma gile puhe ma alimongolio lawan tuho. Himati lo lama alimongolio. Ipong aku mola limbu ibu ngale wole jilu moto dia lu tamama o mohama sabu boti mongolio dulu tetato limbu ngalo tupala boti bolo ju tot dula hetu au bolo boti ju tawo patota monto matolo dulahu mama o ila pala ode tupalo boti. Iju tu udu uhina oa wau malo linga ngato, wau malo onto taluhe umalo mola ngadaa. Hi otu tuju, da opasia lo ilimu lo bibi o anto. A bibi ati ali ju, dila muali mo onto taluhu, hu ati de huoli. Iju, tawo patota boti, mati longgoti dehu, wolo umahi pulihua. Hi di pa ilo tawali mongolio ju botia bimelula ulantunga alantunga o. de mati mongolio boti malo botulai ma ilon to ngali mongolio boti bimelula lantunga au lantunga hima opa tujuh hamali mongolio bolo walo talango tama oli mongolio eisa bali bila bolo otu alo bilo hipo anu bolo wolo tawewo uhe polihua miambo bolo wolo ta lo otolama iti mongolio boti juma bilo he bilo he idia lu ngotalio ma to limpung alo tupalo boti iti mongolio ju ma lo tahu de mola wau ma opa tuju meminta a bimelula boti nde ya wolo ju polo boti ma tilu tilu mahu alo mola utala da a poli didida pomo pot uta uta tunggu lo ju wolo ayu ulo tatango sampe wolo ju ulele mbah iti mongolio opa tota boti ju debo ma lololohe u poti wolu ngali mongolio alihu gila polo me oe mbah lo ayu i odito di mailoti wau lupota mailota ti mongolio ju ma muli lo hualingai ode tupalo buti wau ma lo minta abi melula buti mongola mongota to ende de lo popo hilawa pemewati e bangangolo buti umuhungguli anto tak pengapa-ngapa ya.
0: Tota Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Tota Yowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Tota Yowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.

0: 的我。
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Propar Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Enten kali mau butalo. I odito di mailoti wa dupota mailota. Timongolioju mamulilo hualingai odetu palo buti wa malo minta abi melula buti. Dapo di pohila mali mongolio, botong ko tiluo tama o li mongolio lomilama. Bolilio ma o ito ju, pilo nulama o li mongolio lomilama botia bi melula. Lapatao ju, molik diluto ma o li mongolio tutupalo. Wauti mongolio malo titu ato hiang bunga. Umo hehula ta tonu ta uhu uolio boti. Hi oi mai malio debo di polu tai lumong kumari. I debo mai lo tolu ju hi po himawa. I odito ma mota Muhammad bi melula polo botiju. Timbui bungale wale jilu moto mame Muhammad bi melula oti. I odito timbu ibu ngale ma Muhammad mola. Hitao patotak putih cuma tayangio mai umelo dini olimbu ibu ngale u Muhammad bimelula buti. Bolo uwali mongoli oma, wey, malo tato nu buti ti mongoli dulu ta. Wow, bolo patuju li mongoli. Bolo totameti oma olimbu ibu ngale, watia taju timbu ibu ngale. Uau botia hialolo watia, Tei jilumoto amiatia opatuju me Muhammad bi melula buti. Ibolo uwalo tao patotamao. Dipo bolo otu alo. Dila muali ngota lio ma otame Muhammad ba barang yala to tambati buti. Tambati buti hakulami. Tinggal malo hinenge-nenge aju. Ito tame tio ma limbu ibu ngale. Hinde wanu haku limongoli tonu tuo tio. Ibo lo tame tio ma lo tawo pato tabuti. Hiboti, totudu lo wontu o ma omilama. Itimbu ibu ngale buti jubo iyo iyo mo. Wo ma lo bisala. Wanu utie haku limongoli. Depo otanggala po olo limongoli nona olo taluhe boti. Ototai ma oli mongoli datahu wa umato lo taluhe boti upilo po wali mei lo ta kawasa odetahu hutu lio mopio boli o adabu. Motota motolo awota wa umopo nua towo lo talo manusia boli molele lo ubanari. De dila bau duo leo ode manusia tama ola boti po ode lo timongoli tinggal malo hipo ngapo ngakua nte po tangkala po olo nona olo taluhe boti bolo ulita lo toto nula la pali u otali mongoli bolo pasialo toto nula u otawali mongoli i odiju upilele ma olimbu ibu ngale bolo boti ju tama pangko-pangko la mola towo lo tali mongolio boti ju boh ma lo po pasi u otawa lio boli ma bisa-bisala woi ma tolo talu hulami lo la dulo mola ti mongoli wa upo otanggala lo mola u olola deli mongoli hiti bapu boti ju ma bolo langka mota langka mai ma bolo hemo pokimu-kimu tunggi lio uhe mola pali. Ndewo amula dihalo mo ali. Tungkulo ma ilo pulita lo la pali ju. Ilo pulita lo dua. Italu he boti da bodo di tolo. Wa ulu poto amula dialo utimi ai. Iti bapu boti ju de bo ma lo lo humo to tamani lio. Bohi po oyo ngati mongoli. Ma po oli to lio pe endati. Ali heo. Pasia lo mai u otawa li mongoli. Iwo lo ju. Ti mongoli o boti wo pato tamalo po pasi. Itingga wolo tama langka mao langka mao. Wolo tama dihula pato-pato. Wolo tama hulo-hulo. Mati lila hepo upilo kalajali mongolio. Tunggu lo ulata putiju bo de lo pilo lihu. Amula dia lo umuali. I olimpu ibu ingale jubo he handiari yo. Wih, ande, bodong ko dia di Mongoli. Woti bo mahi po oyonga. Ine nali. Pasia toto nurola u otawali Mongoli beti. Hitawo potota beti jubo lo hibon tonga. Idu muali Mongola Mongola. Wolo hempo tingo tingo. I ma ilo pulita lo lapali. Ama ilo pulita lo dua ju. Ita pangko-pangko la mula tawa lo tali mongole obuti ju malu bisala. Ami hati ama mohudu. Ma di dumambo. Bolo ualimbu ibu ngale mao. Ibu dongko odie. Inde poti dulu hulo mandi la mambo. Bolo ualota pangko-pangko la mula. Inde ntali. Popo bilehe olami wanuti mongoli ta uhu uoli. Hiwa loju. Timbu ibu ngale botiju ma loti huloo. Wau ma wududu lo ulu iyo ode itato. Uma lo potalu lo dua ode takawasa. Ui taluhu u potumulo. Taluhu u obarakati. Polo ladu lo mota. Wau po otangkalo lo mota. U olangia limongoli. Hiwa loju. Dila lohu hewa ju polo poti taluhu ma hulu hulu hubio mai. Wau ma lo tanggalo u ilo langia lio. Tunggu lo u ilo hulo alimbu ibu ngale botiju. Ma ilo ma ma ilo taluhu. Hitao patata botiju. Bohi bilohe taluhu umahitolohe mai. Tungkulo ume iluhulo alimbu ibu ngale. Ikau patota buti cuma iluhe ya. Sabutimbu ibu ngale buti. Bili lohe ma alimongolio ma dialu. Walu ma ilontong amal alimongolio cu buti. Ma hulo-hulo ato tutulo tangolo ayu. Italuhe buti ju. Bohe uda amai. Itao patota buti ju. Ma hikukukukube. Umo po ahu lo patanga limongolio. Iti mongolio olo ma. Lo pia atato duyungo. Wolo uma hiherania lo onto ui lo aliboti. Ita luhe boti ju. Bohe uda amai. Tunggu lo ma lo oma ode tawo patota hi pia ataboti. Poli ti mongolio mo pia atao do itato. Iwalo debo mo tao oma lo taluhu. Itao patata botiju mahi watia wa mahi pohile ambu ode limbu ibu ngale polo wa limbu ibu ngale ma iwo lol dongko mongaku ti mongoli de utie boti ul mongol bolo totame tio ma limongolio ujo ambungu amiatia ma mongaku tilala. Itimbu ibu ngale botiju malolahe ito ayu. Ma me lomu owontuo wau bimelula mea lomu stika. Ode lo damango puti tau bibi abuti. Ima dilutulio ju to pala dulu iyo. Hiwolo ju. Tingga odiju u muali. Tuudu u mondo takawasa. Bolo botiju mai lumualai ta buat kiki angota umalo sampe lama hio lebo odelo tilango hulalo mo puluhui wa ulimohui itunggu lo ju tibua kiki aboti ma tilangulalio ti tolango hula ti tolango hula botiju ma tilianio limbu ibu ngale wole iji lumoto ode bele. Ma wolo tawo pato tabuti. Odito ma tonggo nao. Dongo tila laili. Ode taluhe umalo tibulalo. Daboti mongolio bo ilohe ya. lo onto uhi hulu hulula lantunga o lantunga o tutut ulo talu imame hila mali mongolio uhi lantu lantunga beti wong maheta pulo limongolio wan wolo uti e i o ditu kili bungio mola juma lo tipo lai wan won debo o delo bolo limu to o wabu iti mongolio beti ju ma obi obi lohio to heli lo bula lo buti i odelo di hali ju buti bungolo limo itimbu ibu ngale ito ma ibo ibo dulo olei jilumoto o kaka de po olo kaka po bila he po olo buti uti wan wolo bolo uale jilumoto mao uti buti uamu bo odelo limu lo owabu ma onu heto po lio bolo ualimbu ibu ngale mao watia herani amula dia lu bungolo limu bolo boti limu mangan tunga alun tunga atau tudulo talu hi uti kanu ma tuo to hidaya mondo olota kawasa uti e e ito to nulola uilo ale botin dendali mawo hianto tuoto de ubulalo boti mawo hianto tangulo bulalo lo limu otutu iju hihi heo ma bulalo boti mati langgulalio bulalo lo limutu mengolah mengota to tanpa odi molaju ungguli lo bulalo lo limutu aku tanggula lio legenda ju i petala onapa atilio ode olang tomo aami nabo udila mo patato ju bolo mo hile potunu to mongo utato utila lau to bahasa i bolo mo hile potunu wau potuhata inde watia ju tipakuni bo ijini lomai waunde bo ditopo mo hintupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.